mɛtiriw laadakɔrɔw sukɔrɔw mɔkɛsu ani mɔmusosu dugu makɔrɔbaw kɔrɔ ni tilebin ba ni kɛɲɛka.